0: otete wo mu nkoma wo mu die ne kire sese obi wuto ho no mu a leader no benya problem ti mi ye me ho sa ene me kokuri to adwae ene me bunu to ate se de mi wo meti se obi kase akwe de mo mi na mana nkobu ye nyase no se wurade ma de ase ne ya mu ti de
1: ma ne garo
0: ti mi wo so me ho na mi ye se de ma wu no ene mi shekimi na mi shekimi sa na mi wusu miti
2: ti wusu mu yemse se
0: afa mi ti wusu omu ka we de mom nyini to bonte mom no kwa no sinkro fo impeja mi nkoto mo ntwene na mi nyakwan ko na je se ba o ache ya twinsu agumisu atwinsu agumisu na se wose me force mo menite because madam o ache omu fi mi ti menite ye na de ache ya na leader no bae no se mi pie nkonko ye adwuma na mi pie so na Nigeria ni bi o aka ye ho na wo ye smart ana me kache nse omo ma sa brand because me ho so frefre ne nkrofo na o me ka me ho ne yenko na ye kwa me sa de na ba ye pie ya na kwa de bi adwane ade akoshe ne omo Nigeria fu ho bi so me hunu ba bi kwa me sa ma si abafi na wonim se se nka ye ha no ba bi ya mo studio we e ne ye pie firi ya omo de ye tena ka mu no omo de kwa abu akwa e ko fa nyine hini sa twa ye ho sa efie a omo de ye ba mu no se eye efie we si ya ene ne opposite minim
2: nti omo hyeda de mu ko chebe mu
0: sabe
2: mu mu mochi
0: ano mo de ye be she ho ho de me de minim se ho de obi an ha me ye se min hu kwa be bi an me fa kwa ye adwuma na we na da komisi de bi we de me pie me pie ya me ne me leader yi tatrata wo na we se ko pe adwuma ye bra na betu aka na akwa na me se me an kasa bi jina kura
2: minim
0: misro ni ye adwuma ni bi me ko fie me jina ho no mo kasa me ho se man bi ba ti menima ni di nkomo anam se mpese mko gana na so libia ni bi atoka mo na wode komo bi o agades enti ono nko na tim ti mema oni nipa nako
2: free
0: ho adam si cross
1: nya medo
0: papa yi fa adam di nechi o fa adam di nechi because me mane chance na se wo yira na bra bo si nya me so nchade na ade a chin yi adam hu na ade a chin na mo tena saka ni mu na ade a nya me ye ye no me nko na me te front me ne driver no yes so cars be 200 and I ever agades
2: to be mi so
0: bia bia mi sa me hwe anye me hwe no an sa me tim akwa ni didia no man bia di na we na kakran kakran kakran me bedu agades mi see from no na me da from na mi munu munu me hu mi munu munu mi munu munu che say ma do heaven because if you all come there me ya kadu ka bia so kra metena ko
1: wow
0: na bia me bedu ho no mi ye no mi munu munu sa no munu omu hu ade kro ntia na ni age mi munu munu ho sa nya me ya dom mi fri ho mi ye connection kakra sresre ya na me nya bibesi nyame sabra fere na vip abapa ti vip lodu bedu ho no openi pa fri nyame ho aba Ghana
1: oh wow
0: na no su nya nipa enti mesre no se mini case kana mo bedu Ghana dia me nya no case kana ma no
2: okay du fu vip ni fri nyame
0: me fro vip ni fri nyame ho
2: se be dia odu Ghana dia
0: odu Ghana dia
2: be nya ko bi
0: me nya ti fe ya ba etc Ghana mo na me sha se me ye ko from Boko
2: nothing with him
0: aja free Boko
2: na VIP ni bahin
0: na e ba kra
2: okay
0: free Boko me ye ko free ho no musa ma de achi
2: na nko ana
0: enye se nko ko ne ba be 1.5 no me ni obi obetu ama me
2: 1.5
0: 150
2: Ghana cedis ko so yin yina
0: enye obi
2: na ye ya ben
0: 2002
2: Yes,
0: Kabia.
2: I didn't just Kabia.
0: Papa,
2: yes,
0: hey,
2: 2000
0: and Rusa,
2: ah,
0: better than Fans and Fans at 300 cities and now 500 cities.
2: Ah, the way
0: Papa, you better
2: sound no, friendly.
0: That brings
2: you friendly, Papa, is saying.
0: The friend, the Pabia, minimum, be a friend.
2: What's friend of the Papa 10?
0: Bro 10. I'm afraid
2: na fie na nya na ma no momo
0: na fie nya na obi so na ma so so a minti mi kire enti ampa na du tachima
2: so
0: na me era so ba
2: so aso mo boso
0: ma so mo boso me si abofo fin so abofo ho na me si enti me du odo mo a magiska we du odo mo a me fra se driver no me tire nche de me fra bia na paska o se kache wa nya me du betwa du kuma se no so de nko edu kuma se menya
2: na kuma so wanet bro na
0: bro
2: na kom kra wanya
0: ma fra min mani twa me so ni etwa ma raga janche na mse akwande me
2: na du kwa au
0: ma numa no oni atra ko no ei masa minya case kama o o se ni
2: mfa no
0: ampa me ti me ne me o se ka
2: wow
0: ti hon mo na me kai se mo adamfo bi